0: dong. Siguro dong, nakay anesthesia dong ba? No, no, no. How's anesthesia? Alang, manhid man kay ka, wag ni mo nabati ang akong gugma.
1: Ana!
2: Mga DJs na makulit.
3: Hi, Kuya!
2: Tugtugang malupet.
3: Ang request ko, ha?
2: And all the information you wanna get.
3: Sam Award.

0: now.
1: Mangkanur, asa mo ta mangitag chicks karon? Muadto tag anda o diri na ta sa San Pedro o di baka dito ta sa Legazpi?
2: Away ayo dito pre, alas 12 na. Hurot na mga chicks nga bata nung dito ron ang nahibilin dito. Mga tigawang na lang. Ew!
1: Hala, hala, hala. Mangkanur, nasi man ang niduol.
3: Nga naman ang tigawang? Di lame?
4: Madamay ko!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Kanor!
3: Ay, siya ta.
2: Palihog na gugugato, Dani. Morning address. Pag-abot ni mo dito, na-package. I-pick up na lang pod. Pagbalik ni mo diri, wag to na pugag airport. Kaning package, imong ipadala dito para sa shipment. Pagbalik ni mo diri, dala kag merienda, ha? Okay?
3: O siya! Kanong kadagang pagsugo, anak? Kabalong busy po ko diri. Taga ko ginatrabaho. O sa pagtuon ninyo, wako'y ginabuhat din sa opsida. Kanada yung bandiya. Ganong di manasugoon. Ganong ako ba? Kadagan ako ginatrabaho. Idaran na ta. Maglisod na ta. Ako pa'y pabahibahi o di mo. Kinsa manay ka para manugon ako.
2: Ako na yung bagong boss ni mo diri, Mang Kanor.
3: Bao ba? Boss! Salamat, boss. Itagaan ko ni mong trabaho kay wala doon ko'y pasingot. Wala ko'y gawas-gawas sa opisina. Tugnaw kay dire. Nagkurog-kurog na nanakit na akong arthritis. Tama lang din, boss. Dahil mo kong isugo kay magbuka ko dire sa opisina. Oy, katulogon ko perme. Muna sakto nga, boss. Manugo yun. Muna kung gusto, boss, kanasugoon doon ko. Kananayon ko'y ginabuhat perme. Basta, boss, ako na'y

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ikaw ba may-ari ng Crayola? Ikaw kasi nagbibigay ng kulay sa buhay ko.
2: Eh!

0: Hugo!
1: Hugot!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Bes, yung pag-move on mo parang traffic. Nakakapanginit na nga ng ulo, ang bagal-bagal pa.
5: Hugot pa more!

0: Tutoy kanur, tutoy kanur. Pila naman ka tuig day. Waman tayo daog-daog anang lasto.
1: Unsaon man ato pagkadaog anang lasto, anak. Nawa mabutay patad-patad.

0: si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Sama ni mga bulingon sa kong silingan rin gabitay, mali. Mura naman ni glasan ni gawas yung balay. Uy, yun na pa. Murag pante may itong color pink nga kasihan. Asong keto na kami. Pante yun ay. Smells like teen spirit. Wali pante sa dalagang silingan na mukha na si lady. At si Buton ko pa niya. Maka-addict yun, maka-addict!
1: Kano! Unsa man ay mong gisimot-simot din ha?
2: Padamay, ako asawa. Yes, darling!
1: Unsa na ay mong gisimot-simot din ha? Panti na, no?
2: Dili, darling, ay! Choy-choy na ko rin, darling!
1: Panti na sa itong silingan! Kakita ko!
2: Kasi panti sa itong silingan? Dile, darling, ay! Gipalitan din kag panti, darling! Ito na mo! Dahil ni agi diriga niya okay-okay, akong gipalit para sa iba!
1: Ha? Muna ihatag ni mo sa kuwang anong naglama man eh!
2: Dile, darling, dili ni lama! Wala na iuso ang burda ka ron! Mauna ni design sa bulak-bulak nila ron! Dili na burda! Pinalama na! Padamay, may nagkalusot ko ako ni Balikong Halay dito.

0: No.
1: Ah. Uy, luway sa nakan pagpadalagan dapil may baga nakasunod sa toang disgrasya.
2: Aw, gusto ko na ngaling para layugol. Tanganing daikit abutong.
3: Get out.

0: Dung, Dung, kanang ako nabantayan Dung ba, pero na kay kapariyag naong Dung ba?
1: Ako?
0: Hagas na lagi Dung. Pamati bitaw na ako Dung. Burag kapariyan ni Mugnaong akong future nga uyab.
2: Ay! Ana!

0: Frikador, Frikador. Tinood na pa rin nga nindot kag tingog kumukanta ka na?
1: Tinood na, pre. Kadahara na gud na ko sa kuang asawa ka ni Adto. Muabri giday na sa bintana. Itsahan yun dahin kong buwak, ana.
0: Oh, kuyawa gudi mo, oy.
1: Oo, pero kada itsa sa buwak, pre. Hubag ang akong agdang.
0: Oh, ano man?
1: Alang-alang, kada itsa sa buwak na lamang kaang.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumudirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor. Ganong katanga-tanga mo dya? Magsige mong lingkod, isilduhan mo para maglingkod-lingkod. Hala, panarbaho mo, pagbuhat mong script. Mga tapuan kay mong dagko. Ikaw pututa ka.
2: Ay, Mang Kanor.
0: Si may kagtanga-tanga, sige rin kagchata ng Facebook. Sige, priority, priority. Pagtrabaho dya.
2: Oo, Mang Kanor.
0: Ikaw?
1: Unsa man, Mang Kanor.
0: Paluloy, dahil kang tangkaga ka ganiha. Okay pa kayo ka.
1: Ay, kayo, sa magtangkaga.
0: Pagamot ni mo dyan eh. Magpaluya-luya na yung kankanahan na ka. Pagsabaho niya. Sige, tanaw-tanawan na yung mong uyab sa pikas kwarto. Mauna, kiswilduhan mo dili. Di mo mo trabaho tarong. Ikaw gaburot sa nang liog. Di mo lugay ton ko na. Pagsabaho niya. Ayaw, sige, tanga-tanga. Panabay, ang akong darling. Yes, darling. I miss you, darling. I miss you. I miss you ba? Ay, lain na, oy. I miss you ba?
2: Nawal si Mang Kanor. Oh. Ila sa kimanulto sa tuwa, magpasukusuko pa.
0: Sa'yo diya sa balay.
2: Bukit asawa.
1: Ayun,
2: derde sa
1: hadlok mo diya sa tuwa. Isukin niyo
3: niya. Marapit si Kim sa nila.
2: Tanawa mo, no? Paito-itoy kung tawagod siyang asawa.
1: Luwi kayo, paluwi-luwi dahil yun. Pura siyong iro nga ka ng ano ko.
3: Looy nga loon.
1: Nawal sa Mang Kanor ba?
0: O sa'yo ni tanatanaw niya. Mga tismoso kayo mo tismosa. Hala, panarbaho mo! Panarbaho mo! Yes, darling. Asa na ganit ka, darling?
4: Mapapadighay ka sa sarap!
5: Sa tanghali, araw-araw, fiesta!
4: Dahil ang saya!

0: Sir, sir, book daw na.
1: Nurse, nga haw?
0: Ah, sir, oras na para imno na mga bulong nyo.
1: Ano na nga bulong?
0: Sleeping pills.
1: Wow, what the...
2: Salong pang fiesta!
3: More sa tanghali!

0: Ang yun chun.
1: Pagkatapos ay gagawin salin sa appliances, school supplies, pagkaon kag gamit sa balay.
0: Ang yun chun.
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka.
0: Ang yun chun.
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby.
0: Ang yun chun.
1: May mga balaklun na preska kag labas, bukas, 24 oras.
2: Choy Choy, may kutsara ka na Choy?
3: Oo, pila ka bilog gusto mo haw.
2: Choy Choy, damuha Choy. Kinanglan ko ni Choy ang inagdaga mga kutsara Choy para may magbisita man nga bayi sa kabuhi ko.

0: man ka, Nor? Ganong grabe man ka makatutok sa akuan? Nga ano? Karoon na kakita og babae na sexy nga naghubosod sa imong taxi?
1: Dili, Miss Oy. Ako lang diyo na huna. Kung asa ni mo gisoksok ang imong plate?
2: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang inyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

sexy people.

0: Woohoo!
1: Oh, doon ulit pa yun, Simon Preyo.
2: Ah, nag-text ako pre na boardmate. Nasunog ko ng boarding house naman, pre.
1: Ay, te. Kaya doon nalipay ka pa yung nasunog boarding house niyo.
2: Ay, lipay ko yun, pre. Kaya nga, lima nakabulan mo yung kumayan. Ay! Woohoo!
3: Puwerte!
4: Subo na ng subo!
5: Sa lunch break na palong-palo!
6: Sa tanghali! Araw-araw, fiesta!
4: More! Sa tanghali!
7: More! Sa tanghali!

0: Hi, I'm Lito Inglesero. Uy, timing kay wala si doktor. Koy magpa-doktor-doktor ron.
1: Adoy, pa-check up ko doy.
0: Uy, timing kay guapa. Sige day, ihubo na yung sinina day.
1: Sigurado ka, dok? Kanang kuan man go,
0: dok? Sige na, huna-huna ang doktor ko. Paghubo na day.
1: Kajod lang, dok, na sayop ka, dok. Di man ako magpa-check up, dok. Ang ako mang nanay, dok. Nayali na doon, nay.
0: Ay, ikaw, day, nay? Okay na ka, nay.
1: Ana.
2: There's more sa tanghali.
3: More sa tanghali!

0: na!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Sir, Mang Kanor is my name. Wakay salig na ko. Kung wakay salig na ko, mubilib ka na ko. Sigurado mo na ka karong umabot ka eleksyon. Oh! Muna saan ang pasalig na ko ni mo?
3: Sigurado yung Mang Kanor na mahimo kong konsihal, ha?
2: Sigurado kay ko, sir. 101% dagan akong gikampanya ng mga kandidato. Puros mi daog, sir.
3: Naay 50 milo. Kau na bahala na, ha? Mudaog yung ko, ha? Ning salig yung bayako ni mo.
2: Salig, sir. Mudaog yung ka pagkakonsihal.
4: Paghuman sa eleksyon.
3: Mang Kanor, pildi man lang ako.
2: Pandamay, ang kandidato. Sir, kumusta?
3: Kumusta? Ni pasalig ba ka sa kuha nga mudaog ko, nga mahimo kong konsihal?
2: Oh, bitaw, unsa man ay ng porma ni mo, sir? Konsihal naman kayo na. Napay pulo ni mo nga, kulang na lang mo at tinubunyag. Sa buwang baryo, sir, daog ka dito sa akong pamilya, sa akong mga class of class, daog ka sa buwa. Abot lang sa Pigas Baryo, kuniboto sila ni mo. Pero alam ka na ko, sir, konsihal di ka.
3: Nga nung mag-ingon-ingon man ka nga mudaog ko? Nga di man di ay.
2: Naamang yun yung mga tikasan, sir, kabaw ko. Di ko kadawatan eh. Gitikasan ka, sir. Bunawa kami daw. Pagkakonsihan. Di magani ka kadaog sa barangay kagawad.
3: Ha? Unsa na yung gisulti?
2: Ay, dili, sir. Sayang kayo konsihan na utaka karun. Kuha ka nilang gitikasan. O, protesta yun ta, sir. Protesta yun ta. Kinalang pang misaktor yun ni ako ang acting kay hindi ko mabawi ang 50 mil.
5: Sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
6: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling sa tanghali pag may M.O.R.
5: Nakakawili!
7: Totally!
5: Dahil there's more sa tanghali!
6: Ate, extra rice pa nga!
5: Wow, ang sarap magkamay!
7: More sa

0: buksin yang balay. Kundi mo ganit magbuksan ka ron, makatulaw ka sa akon. Uy, kumalong na sa akon na nakatitulong balay na eh.
1: Hoy, hubog ka no? Tanong wabala?
0: Uy, hindi hubog ko. Kunubog ko. Nagkakatra ko ganit mo na kalabot sa aton balay.
1: Hoy, hindi ninyo balay no? Tanawa bala guyamo gapamulaw, hala ka di ka panuktok, dito pang balayin sa unhan mo, patuntosi mo, papulis na kakaroon.
0: Eh, abaw, pretty!

0: Papa Bear?
1: Yes, Mama Bear.
0: Alam mo, pag lumalapit ka sa akin, nagmumukha akong janitress.
1: Ay, sa'yin mapasain, sa araw kong artistahin.
0: Hindi, mukha ka kasing dustpan. Huwag ka magalap, Mama Bear. Pwede yung alternative sa basurahan. Kaya mo, kaya mo.
1: Hining ka na ba, hindi.
0: Kalabang kalabaw talaga. M.O.R. For life.

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Yes, darling!
1: Daghan
2: ha! Yes, darling!
1: Puna!
2: Sa mukha, kini ako asawa. Uy, hinugo kayo. Kaysa mag-itapulan, ako ang siging panugo. Kana siguro siging panugo. Sa mukha, kini bayhana siya na nanay mukha magtubig dito. Kabalong nag-Facebook pa ko nila. Mahala ka niya. Maglagot ko, kalas kay tubig. Katulong maligo sa usang kadlaw. Unya, manimaho lang niya pong haplas. Unya na ako magkabo, pag-Facebook sa ako. Di-add ako ng guwapa na rin. Panamay, laim mo nang ako diyan. Murang di naging makaya, murang mo-overtake na yung mom ho. Mudagan po sa kasilyas mo, pagdali ko. Sa wakas, success! Kapagawas sa dyan ko sa akong gibati, maghugas ako. Panamay, wait a week. Saan mo na ako din? Mapag ko ka paghugas. Mapag ko ka plus din eh. Saon ba na ako ni... Darling! Tunuloy ganit ko pala yung usa kabalde din sa Casillas, be. Kay may agas to, be.
1: Mau na! Nasugoon bitaw! Magsige lang ang Facebook! Ano ka ron? Saon na ni mo?
2: Wala ko ng Facebook, darling, oy! Maksan akong kabo niya. Nawa naman ng tubig.
1: Ganihan ako si panugo ni mo. Wala yung kami kumahan. Mahala ka din, ha!
2: Darling, kunyaw, saon man ako ni Ron?
1: Kung

0: Kung ay yung kabala ka dong bahala pagtambo kayo ka dong ba. Ayaw na pagdayit dong. Ang ano man. Kay bahalag tambo ka dong. Ing alaman pod kabog at ang akong gugma kanimo.
1: Ay! Ana!
2: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi. Gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo the more!
0: Hugo the more!
1: Aray!
4: Naku, miss. Pasensya na, di sinasadya.
1: Di sinasadya? Okay sana kung isang beses lang eh. Kaso paulit-ulit na eh. Paulit-ulit niya na akong sinasaktan. Ayoko na!

0: pag-uusapan natin ngayon ang sagisag ng Pilipinas. Ano ang ating pambansang awit? Okay, sige. Dudong Ligaya, ikaw.
1: Ang pambansang awit ng Pilipinas ay kunin muna ang lahat sa akin. Bye. Andiyan Quinto.
2: Abaw! Puwerte!
1: Huli lang lambay. Batuwa yung luto. Hing Quinto di ay.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor. Tingin ako mapinis ng dulaan eh. Ikapuin ako ng dulaan eh ba? Halang nakasmata.
2: Uy, Makanor! Guwapo kayo ang silpo na.
0: Oh, siyempre, liwats tagiya. Guwapo. Atibitaw sa kuwabitaw ni darling. Ako lang girman kinagduwa ko pa kwan ba? Palipas oras ba?
2: Uy, nganong gaduwa makasamtang gatsa sa cellphone? Kabalo ba ka nga makadaot na?
0: Ah, to maka. Dibitaw ni ako sa kuwabitaw ni darling. Hoy, ma! Wala ba? Gakugangan.
3: Ipano ko lang, Selpon. Pinoy ako'y kliyente. May kini-kliyente na ako kayo. Makabayad ni makakwarta. Tanating kauno. Di para sa'yo mo sige na kang dula, di na?
0: Asa mo na yung cellphone, ma?
3: Lubat ko! Ipano ko na! Ano mo nang imuha sa kurabang anak, ha? Inita ka ng cellphone ba? Tuhanak ka! Di na makakwarta ni mo. May nang ako aki kliyente makakwarta ta? Ah, ano yan? Tawagan na lang ako ang kliyente. Hello!
2: Makanor! Imong ugangan! Nabutan og cellphone!
0: Boba!
3: Makanor! Dala ako sa ospital! Dalangkat akong dalong!
0: Sparusip! Nagbitay ang iyang dalongan ang Arius na nagawin! Kumay Arius tagak na! Aba, pwede na nato na ikrispitin nga imong dunggan o isagulat sa dinakdakan!
3: Ayok! Itong gitunong nasa kuwak yung mabuto ang cellphone. May hihingo na lang kagapats yun ko di po. Para kautana. Sa,
0: ama, ayog lang.
3: Ano, mahal?
0: Ay, ditulo si mong dunggan. Baho kayo.
4: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa Hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa Hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa Hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

0: Bre.
1: Oi.
0: Pauta ka daw kung ako dyan, ano, 5 kilong bagas.
2: Saka 2 sardinas, saka isang plastic na babong gum para sa akin ko.
0: Bayaran ko na sana pag-abot ni Banimo, aling states.
1: Ay, sige pa di, dahil problema. Nawa rin maabot si Madi.
0: Aw, ma-apply pa sa nabaga Madi?
1: Aw, ma-apply pa sa na? Aw, ako nakalarga na. Nagawas!
3: M-O-R for life! More variety in the afternoon.
4: Mga hits noon.
3: Nothing but the greatest.
4: Mga hits ngayon.
3: Chill ka lang with only the hottest.
4: Isn't it amazing? More sa hapon.
3: More sa hapon.

0: Langka, tuod gid man bala nga samtang nagatigulang ang babayi, nagagwapa.
1: Ay oo, tuod na, gapate ko siya.
0: Ay, langga, ti, sa pamatsyag mo, nagwapa na gid man ko.
1: Abe, sa pananaw ko do, huwag ka pa nagtigulang.
2: Abaw! Puwerte!
3: More music, more variety.
4: Yan ang Fully Loaded na hapon.
3: More sa hapon.
4: More sa hapon.

0: Tumubirada? Tatlog pa sa okra.
1: Si Mang Kanor.
0: Kayang makalusot? Isang gulay buslot.
1: Si Mang Kanor.
0: Malauman, pero dili masaligan.
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya. Kay siya, si Mang Kanor.
0: Kanor.
2: Yes, darling.
0: Nangumusta biya to si mama ni mo?
2: Sus, kanang imong mama. Langot, sugan niya kung gangan ba. Kanang imong mama, manggol. Pwerte kang ba-ba. What do you guys say mo, ha?
0: Isa?
2: Wala, kanang imong inahan. Maot kang batasan. Tanawa to inyong iro, bilayas. Kay wakan to siyang batasan. Nantay bugas, kusog kay mangayo. Pag siyang way bugas, kusog kay manto dire, kay mangayong tapang.
0: Ayaw, pagingon anak, Kanor, kay inahan ako na.
2: Ay, ano man na ginahanan ni mo? Nagsulti naman ko sa tinuod. Maot kay batasan ang imong inahan.
3: Unsa to, Kanor?
2: Ay, ma! May nga daw ni mo, ma.
3: Kabalo ba ka nga dirina kumupuyo?
2: Unsa?
3: Nganong murag mo palagmang ka?
2: Ay, wala ba? Ang akong ingon, ganong wamang ka niingon nga magpasundo ka. Kay sugatan nung tansi ka. O niya, giandam nung tanaka ang imong kwarto dili sa balay. Pila man na ikakadlaw mo puyo dili ma.
3: Sa pila kaadlaw? Forever na kumupuyo dili. Kay gipabuldos na kang balay dito nga giswat palagka.
2: Wala ba oy? Ang ako bot pasabot. Mas gusto ginako nga din hika puyo para one big happy family. Oh! Adamay. Madungagan po ng mga masinggan o baba nila sa balay.
4: More hits, more fun, back to back.
5: Swak na swak.
4: More sa hapon.
5: More sa hapon.

0: Kung pagsaba bayad dunghay kung gisuman nakagong na kanang ikaw lang gyud ngano man kay kung gisuman naka nga ikaw lang gyud pwede man pod kita na
1: ay iya na
2: Pag Fully Loaded ang kasama.
3: More sa hapon.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Anong order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy, yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang, yung mapapasayaw ka sa sarap, at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR.

Ah!

0: 구글
1: 구글
2: 구글
3: 구글
0: 구글 구글 구글
4: sana ulan ka na lang at lupa ako. Para kahit gaano pa kalakas ang patak mo, sa akin pa rin ang bagsak mo.
5: Who got that mug?
6: How the hell do you wind up like this?
7: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlong pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Ikaw tawahan na ka? Di ka kabal lumubutang anang mga bulingon dras labunon! Imong mga brief, imong mga
2: media. Kabanhag yun aming akong asawa. Kanabay yun yung taon is kasi panambabaan eh.
1: Hoy Kanor! Panghipos, rago din hibi?
2: Dito ko mabangon, bala ka magpatulog-tulog ko.
1: Kanor! Hoy Kanor! Bantog rawa na minaw kay nakatog naman dahin ni. Eh, makasapot! Matulog na lang po ko eh.
2: Karon ka. Makatulog gani ka magpadaman-daman di ko rin. Ito na, hagok na. Murahagok si Pangil, muhagok niya akong asawa ba? Karon, nakatulog na siya. Magpadaman-daman ako. Nang parson si kagusog kayo niya.
1: Kanor! Ano sa magawang managpamang ka?
2: Sige, hilapte ninyo ang akong asawa. Kimagin may tabo ninyo. Ako si Mangkano, huwag kumadlog ninyo.
1: Hala?
2: Labi na gagawin ang asawa
1: ninyo. Ginawa na ni Uy.
2: Mag-away ninyo.
1: Tulog na, balik ka no. Eh, ginaman man di ay ni Uy. Mahapdusas akong naway sakita sa pagkasagpa, Uy. Eh, sige na. Tulog na.
2: Nakabaw sa yun ko. Yes, nakabaw sa yun ko sa asawa. Maldita kay ka. Nakabaw sa yun ko ni mo. Tama, nakatulog na siya. Matulog na siya ko.
1: Sige! Dol!
2: Panabay, ang akong asawa, ginaman po siya.
1: Badyakan na ka!
2: Okay, dali.
1: Sige!
2: Dali, basta dali.
1: Sige, hilapin niyo si Kanor, kay mo gina pa ugoman niyo, punugot na mo!
3: Mix of rock, mix of rock, mix of rock.

0: rin up. Oh. May sigarilyo pa kada? Kada itadabi?
1: Ari pa pare, kadamo pa. Wala yung pagani, maubos pa ngayo.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Hi sir, mo pingaud to. Ano po timo orderon?
2: Mausa nga bulalo, ngan mausa nga half rice.
1: Okay, usang nga bulalo. Pero sir, duri pwede mag-order hino sa nga half rice. Dapat 1 cup good nga rice.
2: Hino ang nagsiri nga diri pwede mag-order hin half rice. Di ka ba maaram nga may balaod yan na nga gindidiri ang mga kaunan nga diri mag-serve hin half rice? Baadaw! Hinga nagtitipid ako yan na.
1: Hala, sige sir, para haimo, sige nala, pwede half rice, makaaraon man na eh.
2: Ha, amo iton. Sige, maduha nga half rice.
3: Music on my only radio now. More sa Gabi Express.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tadaan! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan yung cellphone na Kanor, oy!
2: O, nairegalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Ay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Eh, siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko kanurok. Makasiusin ako, makadula na kog mga FB games.
2: Oh, tanaw ang front camera pang selfie. Oh, mag-selfie ganit ang duha.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor, uy. Thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Ante, ako agun ng cellphone, ante.
1: Unsa?
2: Panamay.
1: Kanor, unsa man eh? Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy. Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna ka kong gipulit kay sayang mampun. Muna ka kong regalo sa imo.
3: Ako agun na, ante. Yang gako, ante.
1: Tanawa, pati bata, ilugar yung mag-cellphone. Ihatak ko na siyang nam.
2: Agay, darling, agay, darling.
1: Iuli na, iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, kini man ato. Iuli lang na ko ni sa bata. Sabot ka.
1: Saban! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon gani ko, iuli na. O ta, dali dili ta, kay imo haman yung cellphone ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no, agay ta, pandamay ni mataan yung baksidor mong punanig na hong eh.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

0: 빵짱 예비촌.
1: 내가 생각하고 살인 사파이즈 스쿨 슈플라이 스파가운 그 감이 츠브라이
0: 빵짱 예비촌.
1: 모두 무필리언 임포트 로컬 끝방은 바다의 석가루와까
0: 빵짱 예비촌.
1: 빨아서 가는 빵 마초 빵 섹시 빨아서 왕고각 빨아서 베이비
0: 빵짱 예비촌.
1: 마이 먹어 말라 그루나 프레스카 가길라마스 고카스 벤데 구아도라스.
2: Soy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git. Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes? Nga sa akon, wala git may nagpakita sa interes. Nga, Choy, nga!
4: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text, o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Inday, may start ring akong ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid nga paborito.
2: Okay, sir.
1: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginlista ko, ha? Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
2: Ay, aba, forte.

0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot, isang kulay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Ah, sige sir, lakaw na sir. Uy, kaning isa, maas kay now. Sir, excuse me, sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve, sir.
4: Sige, sir. Hubuan na ako, sir.
2: Kabudlot na oray ang puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ang imong pantalon.
4: Ha? Apilong bagay pong pantalon, sir?
2: Ah, apilon. Basig na kagisok-sok na nga kontrabando.
4: Ah, sige, sir. Ako na yung hubuan akong pantalon.
2: Kanagyod. Tuman Diyos bala. O, di ba, sir?
4: O, karon, sir. Kita naman ni mo nga wala ko'y dalang nga kontrabando. Nga, alangan, manong imom na yung hubuan akong boxer short.
2: Oh, siyempre. Apil na tanaw na ito. Basig na kipaipit na kontrabando na skinailad man.
4: Ah, sir. Dili na na pwede, sir. Kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw. Hubuan ang imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard!
5: Sumala na? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kay ko na yung P1 Richard.
5: Oh, sir!
4: Kira yun?
5: Sir, gano'n nag-ubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Sir, sir! Ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawan ni mo, Mang Kanor. Uy, kani imong ipahubo? Mau na si General!
2: Oh, siya! General!
4: P1 Kanor, amsa man imong kalaki? Anong imong mong ipahubo?
2: Ay, sir! Huwag ipahubo ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho kay sir, mura si Gardo, besusa.
4: Mau ba? Sige, pag-ubo sa dia.
2: Pahubuan ko. Sir, bili ng boxer shorts, sir.
4: Hubuan na! Humo! Nga!
2: Maluhi ka, General, maluhi ka.
4: Sige, hubuan na, tanan!
2: Kita itong armas ni Puigo,

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: About Perte Testimonio.
2: Kung galing si Nonoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, tanatanan yung mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matchat ko na wala na. Labi na gid bala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? Kung matchat ko tanatanan yung mga malay espiritu na dudula sa balay. Tungkol sa nagapatukar na kami sa mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang babasang manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala nagauwang. Tapos sa nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko ninuguan. Ako galiliwat si Nonoy ah. Tungkol sa MOR daw, nag-aayo ko sa Yanggaw. Aba, Perte!
3: Bob Perte!

0: Class, simple lang nga pamangkot ha. Sino ka sabat sini? Arithmetic, okay? 3 + 5. Abe ikaw, Julito.
1: Ma'am, si Zeo lang na. 3 + 5 = 8.
0: Very good, Julito. Another question. 5 + 3. Abe ikaw, Empoy, ha? Tistingan ang abilidad mo.
2: Na, ma'am. Amo ka gina. Basta gani, budlay nga pamangkot. Ako gina tukso mo. Absinay na lang ko na, ma'am.
0: Yes, indeed, you are absent.
2: Eba, perte!

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada, tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman, pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, pagkasiksyan ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo. Agoy, kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balinkagason kayo. Pero nagko kayo kaumbaon. Pagkasiksyan na pa isa. Pagkasiksyan na lang. Murahan yung sawa nga ng hapa. Pagkasiksyan na lang yun.
1: Kanon!
2: Ah, pandamay. Ako asawa. Yes, darling.
1: Mao din mabilar ka ha, kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani imo patilya.
2: Siyempre, darling, siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan mo, mga burglar?
3: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon. Mm. Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatao ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
1: Iyo nga ni, pero, siyempre, madurulagaan matiripwasan ito. Mau, wala, matatada. Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, maestidi ka sana? Bad ma one time ka baga. Parinan pa siguro.

0: Yala ba ito mano? Tako may batu healthy food. Dito yung vitamins, tato matu. Ketal dito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na embuenamente todo na dito yung vida. Regards na dito yung pamilya.
1: Hi, I'm Lito Inglesero.
2: Kinsa galing ka dong?
1: Ako na ito si Lito, sir. Mag-apply ko pagkaboy, sir.
2: Ah, mao ba? Mag-apply ka. Ah, simple na may trabaho dito. Magbahog ramang kasero. Basta galing buntag, imo siyang bahugan og ham. Kumpani odto, imo siyang bahugan og litson manok. Pagkahapon, imo siyang pakanon og corn beef.
1: Ay, sir. Mag-apply na lang ko pagkaero.
3: Ana!

0: Ha! Ang galing ng aso ko, pre! Tuwing umaga, dala niyang dyaryo sa akin.
1: Alam ko.
0: Ha? Paano mo nalaman?
1: Ikunento sa akin ang aso ko eh. Abaw! Puwerte!
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
4: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: more sa favorites on MOR. More sa gabi.
1: Si Mang Kano!
2: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mang Kano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mang Kano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oh, Mang Kano, rasyat!
4: Shot pa, shot pa!
5: Oh, Mang Kano! Shot, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy ramakay ka.
3: Oo, sige. Ako na po't libut.
5: Chat. Puslan man nga broken hearted ka daw.
3: Galaw-gawa mong kanuroy. Natamaan naman ko.
6: Mga aksyon, bukalipong ba? Napamalitag inang
5: niya. Kaysa, nangahubog na mo na yun. Nausya. Kadali, bagunin niyo mahubog. Ako, Mang Kano is my name. Gahe kay Kuhugon. Mahubog ba na ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mang Kano?
3: Mang Kano! Mang Kano, matay na siya, Mang Kano!
7: Ano, Mang Kano? Naratas at bags yung balay!
3: Ito, diri! Oh, Mang Kano! Abi man mo, di ka mahubog!
7: Oo, oh, umino mo, di ka mahubog ba?
5: Ano? Say, hubog! Hindi ako lasing! Tuyok na akong pananaw! Hindi na makaya ni...
2: Oh, Kano! Hubog na sad ka, ha?
7: Abi na mo, dili mahubog, Mang Kano!
2: Ikaw to, ha? Nakapula hubog yung kay ka ba?
5: Usay hubog, aligugugga gini akong asawa, oy. Wala ko na hubog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kung muli mo nga hubog sa inyo, kasaban yun mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ani atong mga kabataan ka ron. Nadilip uli sa balay nga hubog.
2: Nag-set din, sampol ha? Adi ha katulog sa gawas!
5: Darling, pasunla ko na, darling. Pasinay wakwak din, darling. Pasunla ko!
2: Ang asawa!

Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: sayan maurag. Si sayan maurag digde.
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala.
0: Hindi ma.
2: Sorbay man sana. Sorbay. Sisa naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
3: Luluwas na kamo.
0: Tabangin na ako ninyo.
2: Ay. Pando. Sorry. Sorbay man sana. Pando.
0: Yung si Tagay Kobe.
4: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
5: More sa gabi.
4: More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G. Este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Ang Changi Nichon!
2: Dito sa Ricardo, saling sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
1: Ang Changi Nichon!
2: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
1: Ang Changi Nichon!
2: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
1: Ang Changi Nichon!
2: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
3: Choy! Huligi ko, Choy! May papel deliha ka na, Choy, ginabaligya!
4: Anon mo na ang papel deliha, man?
3: Ay, ikis-kiss ko sa madamol nga tsura sa nagaagaw sa bigo ko!

0: 1, 2, 3.
1: Ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: Undong. Ah, pwede ta kaabot undong? Tsaya boton nga gaabay man ta. Ingon manggod sa akong mama dong na reach for my dream. Ay!
1: Ana!
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: ibaw do ka budlay man ni spilling kun nga dala ni kun di ni pagadto ni do ga talang no kuhaw na no man ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo abi mamangkot kita are ay kay lolo lo di ni pagadto ang dalan ngayon ni man
1: ambot gani apo ah. Naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo ko din na makatundalan ni kinuha manigalakat. Duway managigahalin.
0: Abaw! Perte!
2: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Danlog ba sa okra?
2: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, bisag walay buslot!
2: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
2: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
4: Ay, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapwisto ko dahil sa prunsit sa pinikab.
3: Oh, Brad, hulat-hulato lang na ito ha, nga mapuno na.
4: Oh, may problema na, Brad.
5: Uy, sakay ko, Nong!
6: Ay, Nong, dari ko.
7: Ay, Nong, sakay mi, Nong! At dari ko sa tumangan kay dako na magay ko para dito maumod.
3: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
6: Ah, sige, okay lang, Nong.
7: Okay, okay,
5: okay na, ako. Okay na, jis!
3: Oh, Brad.
4: Ako yung mga tawag?
3: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako, kay para mabalansi ang motor para di tayo matuwad.
4: Ay pa! Ano'y palikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakaplasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buho kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
3: Ingani, maguna, Brad.
4: Dili!
3: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
4: Kung ano nga kung maimultang ni mo diya, na ako lagi nauna.
3: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
4: Panamay, panaugon ko. Diyan silang baya niya akong pamilite. Dilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di ako sa imulikod. Kay karinduha, tambok man niya na subangan para balanse.
3: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
4: Wala eh. Di pa kuha na, libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
3: O sige, gunit. Kay musubida na ta.
4: Panamay, nasudan
3: niya. Pakawin din mo.
4: Lisuda niya kung kayo dyan na silikod
3: eh.
4: Baho na pa yung kayong aso. May slide na nga kong lubot. Pero matanda ko.
3: Kulit!
4: Mahulog! Love!
6: Hala sa baka nun!

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan! One click lang! 24/7 na tang mag-uban! Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Para tabi. Ano ang bayad ko,
2: Kuya, kulang tabi kipiso ang bayad mo.
1: E di, i-atras mo kidiit, tanganing eksakto.
3: M.O.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Hi, I'm Lito Inglesero.
1: Oy Lito, nasolba na to ni may mong problema kung sa imong ipangalan sa imong anak?
0: Pre, nanakoy na nunaan para sa akong mahimong anak, pre. Kay gusto mang good nako, magsugod sa R.
1: Kuan pre, Randy.
0: Dili.
1: Robert pre.
0: Dili yapon. Arman.
1: Ana.
2: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
3: Para lamang ABC.
2: Music so right.
3: More Sagabi.
2: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Senator Nicanor, ipautron ta na ko ning akong apelyido, maot ng kayo.
1: Nah, mahal na ba kayo magpautro og apelyido? Ang mas maayo ani. Ato na lang nang balik daron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gyud attorney. Ako guning ipautro bahalag bayad kong mahal.
1: Time pa. Kanong porsigido man jud ka mag-ilis og apelyido bisag mahal. Unsa magyuday ang imong apelyido?
0: Lobot.
1: Adakay.
2: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: There is definitely more sa gabi on MOR, my only radio.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: Nag, ikaw na bala sabay-sabay siya balaga.
1: Ga, hindi ka na bala magselo sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason, ha? Kay best friend, tamang ka bala sa una.
2: Abaw! Puwerte!
3: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
4: More sa gabi.
3: More sa gabi.

0: Hiya, kapamilya! Hello, kamarkada! Ila-ila ta? Ako si DJ Jackie G. DJ space J-A-C-K-Y space G sa Facebook o Instagram. Maghuhat ko sa inyong chika, ha?
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Nanlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malaoman! Pero dili masaligan!
1: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
3: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan ba kong kape? Napag-i-smile eh. Porka nor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Tilawan ako niyang kitimplang kape ka na kuha na. Kurya gaba ni kape ha. Pwede mang paitawa, managis ang ulang asuka. Wapagin mo tangi kremer. Kurya gaba, gini akong asawa. Iyabok ka ni kape ha. Aniya.
2: Hoy ka nor! Ganang giyabok mo na ni mong kape?
3: Pandamay, ang akong asawa. Darling, nasagiran ako, darling. Pasailo ako, darling. Dati pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat yung kay darling kayo mo kong itimplahan. Muna, patimpla na lang kung usap, darling. Kaywan ako matiwasongin ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
2: Ah, lami di akong tinimplahan ka, Nor.
3: Oo, darling.
2: O, dire bago. Imna ni o. Imna.
3: Oh, kainit, kainit. Papasok ko.
2: Anya ka, Nor, lami? Ganon yung kunot pa na imuhang nawong?
3: Paita mo yung kape, Adin. Oh, lami kay darling, lami to kayo. Lami kay bugas ay mong naong.

0: 1, 2, 3
1: ang sweet talaga.
2: Para lamang ABC.
1: Pag MOR ang kasama.
3: Kapag may you and me, there's more.
1: Laging it's you and me.
3: More sa gabi.
1: Sa MOR, more sa gabi.

0: yan, sweetie pie? Kabalo ka ba lang? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plang ha? Pick up line na naman! Haber, sige be! Bakit kay tungod makahadik ko?
0: Hindi! Ando na guba mo ang kabuhi ka!
2: Kapag may you and me, there's more.
3: The soundtrack of your heart is on M-O-R. More Sagabi. More Sagabi.

0: Mga Zamboangueño na entero Pilipinas y entero mundo! Si Jackie G. Este. Kitanya! Erotan enjoy ustedes na mga kansyon aki na M.O.R. Beneya, mankantaan niya ta!
1: Ginapanawagan ang lalaki nga bago lang napagunting sa barbershop, Sir, palihog balik anay, kayang imo dilunggan, nabilin. Salamat!
2: Pow! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa mini Kanor ha, mamiesta sa mi dito Spikas Barangay.
0: Ma, ikaw ni bahala na sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house rami, ma.
2: Salamat, nak. Adunay bring house. Mga yung kigidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako niya niya. Aros Balinsyana! Nagyelo na yun ang kanon. Niya, napay humba. Napay yung bukog niya sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikim. Murang nalipong na yun kong igutong yun kong pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko niya.
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Laming aani, uy. Nga na mo manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Palamay ko. Gikaon sa kugangan ng labaw.
1: Kanor! Di ba huga na ni mong iro?
0: Dali.
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa iro.
2: Unsa? Iyon ni Kanor mo ning bring house ni sa kuha mo nagikaon din ako kay Naksyong kong kalipang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mao ni akong gi-bring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ko ni akong ugangan.
2: Basta lagi ni, lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa pa ka, darling. Asa mo niya mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang
0: na! Ilam na na, darling. Sige ma, kao lang.
3: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
4: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
3: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Chef, mau nang bayana na gagamit og sabo.
1: Mao ba pe wang kanor? Atong dakpon.
0: Ayaw sa chef, kanang masakpan yun nato sa akto.
1: Okay, atong batayan.
0: Oh, di na chef. Kikuha na sa babae ang sabo. Nga nagibutang sa plastik. Maghit-hit na siguro na chef.
1: Oh, naana, unsa man ang klaseng nga sabo? Namang gibutang sa iyahang ilog.
0: Hala chef, pandamay. Dili man din na sabo. Tawas man dahin na.
2: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Carla, inubos mo na naman subarya. Termina!
1: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
2: Okie dokie dokes!
1: Aba, in the mood sa duty ah!
2: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugot pa more!
0: Hugot more!
4: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
1: Ay, bakit?
4: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.
5: Hugot pa more!
6: You're listening to MOR, my only radio.
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
5: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong more sa magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-more sa magdamag sa MOR.
7: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: MOR, my only radio. Pinabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pangmagdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa Magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malaoman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Ano man yung manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Kay andam kong mupusta para nang yung manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
3: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
5: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni!
6: Oh!
5: Kayo na kay sunoy na ni Boy di Bocha ni! Isog kay ning sunoy na ni hybrid ni! Di kanis sa kong amigo nga si Ronil, mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! High grade ang mga pedya akong gipakawal na ni! Daghang kayo ginjeksyon na ni! Pwerte kay isog ding sunoy yan eh! Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na! Layo na kay nasa akong sunoy!
2: Aw, oh, kung mauman na ina, ato na nang tari na!
3: Sa pamidugayan, tari na!
2: Oh, 50 mil ako ah! Oh,
7: 50 mil pala ko ah!
3: 50 mil, bay!
5: Oh, sige, kasado na tanan!
8: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night
9: shift. Hi miss, pansin ko nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
10: Oo naman sir, kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: Hi, I'm Lito English, sir. Sir, okay na imong sakyanan, sir?
1: Oh, maayo, sus. Sao na lang yun na ako late kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
0: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
2: Ana!
3: Brad, pa-full tank! Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir! Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oh naman! Kasi laging there's more sa magdaman!
5: Easy tickets there.
3: Oh, di ba?
5: Kapili ng my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdaman.
6: Ayos na, sir! Ingat kayo!

0: Dong, murag yung kag akong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check! Easy.

Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: Băi, ăla e pe-l băi. Ora băi.
1: Băi.
2: Oh, așa man mă băi.
0: Băi, ia tu mic bankiruan bi.
2: Kaboran do ha?
0: Ngano man dai băi? De kamu koyog?
2: Pada băi.
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Pow! Puwerte!
2: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
3: Okie dokie dokes!
2: Aba, in the mood sa duty ah!
3: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR!

0: dalo!
1: Tumubirada? Tatlog ba sa okra?
0: Si Mang Kanor!
1: Kayang makalusot? Isang walay buslot!
0: Si Mang Kanor!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kanor!
2: Hey, palitin mo dali sa kong mami, perting inita. Special mami kini. Akong asawa mo'y tigloto mo, naging pangalan akong mami!
3: Oy, Mang Kanor, isa pa ka
2: relax lang! Relax lang, children! Pang isa-isahan ta mong mga mami karon. Halinon, yung kaya mong mami lang, may magugay na akong mami god. O oh, sige, isa pa na sa table 1 o dito sa table 3!
1: Uy, Kanor! Daghan lagi kay tag-customer karon.
2: Ah, yes, darling. Tungkol kay lami, kaya mong pagkaluto sa mong mami. Espesyal yung kayo!
4: Mang Kanor, kung sa'yo espesyal, nganaan man ilangaw ay muhang mami.
2: Ah, pandamay, nailangaw kong mami.
4: Oh, tanawaw, tanawaw. Unsa pa na oh, naglutaw-lutaw man ako. Oh. Di lang pagyud isa kalangaw. Duha pagyud. Unya, unsa ako man ani maron?
2: Boss, kadali lang. Kananga mong mami, lami kayo na. Tungod sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. O di ba, katumagani kagahapon, boss. Ani tilaw, ok-ok. Katong isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami. Ah, tanawa, pati ilaga, gusto magtilaw. Ego na nakalabi, ang among mami.
5: You're listening to MOR, my only radio.
6: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
7: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay ito sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
6: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa M.O.R.
8: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
6: Galing-galing ni Kuya.

0: Eduardo, pag ikaw minakapot, pirming rugado. M-O-R! Oh, pirmin, ha?
1: Manong driver, ang galing ng sounds mo, ah!
2: Siyempre, more sa magdamag yata yan, sa M-O-R!

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
2: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni Kuya.
5: Easy, take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: moskitero, moskitero, bakal kamu jawab, berato lang.
1: Dai, dai, dai, tag pila ni moskitero mo?
0: Berato lang namin, stig lima lang nakapisos. Oh, moskitero dyan, buy one, take one.
1: Dai, dai, dai, ano man itong moskitero mo man? Why ko tinulugan yung gabi, nakasulod man itong lamok man?
0: Ay, nine, kasulod ganing tao, lamok pa?
2: Ma, abaw, puwerte!
3: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
4: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo oh, naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
5: Easy. Take it slow.
3: Oh, di ba?
5: Feeling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
6: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkano!
3: Ay, engineer!
2: Umanagpintura imong balay! Unsa may imoy kasulti!
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man na? Ang gusto na ko, blue. Ganong pink man? Tingnan natin ka. Di ba hiranti ka, engineer? Ayaw pataka. Ganong pink imong ibutang nga blue ang akong gusto. Dalawa, dahil kita murag hilukitin ang akong balay. Gusto na ko, blue. Dili, pink ka sa mall ka, engineer. Nagbayad ko na mo.
2: Sir Mangkanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Nanawa, ako arang balay ang kulor paint nire. Magkanindot sa kong balay. Kaya ba humanggong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Di kasi ang bag, di kasi ang planner, pati paper bag na pink na. Iyan kuko pink, iyang sanina pink. Muna gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikwata magparipink sa kuwane.
4: Tired of the indoor grind? It's time to step outside. Your daily dose of nature is the easiest health boost you can get. Just a few minutes in the sunlight can give you the vitamin D your body craves. More than that, nature is a natural mood booster. That fresh air and sunshine instantly improve your mood and melts away stress. So skip the scrolling, take a walk, grab your coffee on the patio, or just sit on a park bench. It doesn't take long. Spend time outdoors today. Breathe deep, relax, and enjoy the simplest way to feel your best. This health tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
3: Hugot.
0: Hugot pomor.
4: Hugot pama.
5: Kung may bagyo, ang mga estudyante, wala klase. Ang mga empleyado, sige, panrabaho. Sa trot lang, ano kami? Immortal?

0: Miss Gapoy, sulod sa ako ng opisina kag sirahan mo dayon ha.
1: Sir, maluway ka sa akon, hindi paghimuang. Malain mo nga tuyo sa akon, sir. Maluway ka, hindi!
0: Oh, nanukay mo ya, Miss Gapoy ha. Kung magamo kasi na, wala ka nalang increase.

0: Pre, anong problema? May ito nagpangasubo ka ginaw?
1: Ang problema, gitbreaking ka na gabi na lang. Kada gabi na lang, piramiga panguhit, misis ko.
0: Ay, anong gina problema? Pre, dami ganyan na lang piramiga panguhit si misis mo.
1: Ah, problema, gina pre. Tako ganyan pre, ang problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis pre mo.
0: Nahay!
2: Abaw! Puwerte!

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan nato si Mang Kanor.
3: Kuya, huwag yung mukhang tanim, Mang Kanor, oy!
0: Woo! Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mo ang My Way. Woo! Palakpak mo niya. Palakpak, mga kaya ko. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
3: Salma na, uy, lagi. Grabe kasi Mang Kanor ba? Gaong ikanta.
4: Lahan na lang, manang. Tanapulo na lang, baigbal, kanta ba?
3: Uja, di masag. Magkripuan. Arka bugaong. Bisig, bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
2: Gaong lagi kayo sa basketball, pati naman sa singalong.
3: Mang Kanor, pamasak, mic diha. Bito, Mang Kanor, kami buwan, mukanta buwan may. Bito, Mang Kanor. Kami buod, mukhang tabon me!
5: Ako na ito! Diyo, kataon! Kataon mo agniya, gatuwa ko laway! Gusto mo kanta! Uy, magkantahan! Irisuple! Gusto mo kanta ka ng BJS!
4: Sama na eh, buwag gaong! Makinasimang kanon! Palungan na eh!
2: Palungan ninyo na! Sama na eh!
3: Aw, kuyingon ana man lang! Undangon na nato ni! Kung ano yung mga nta!
5: Ay, bitaw! Ujod ko, alam! Ujod ko!
4: May ako ba'y undang na nori ba'y? May klaro ni! Puros mga kanon mo kanta!
2: Okay, good! Klaro!
0: Mau ba? Namasok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ng mic ba? Oh, gusto ninyo, microphone ninyo ha? Pagpalit mo!
3: Oy, Mang Kanor! Namanggi mo man ang ginala!
2: Anong iibot pa ninyo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo! Wow ko ni kaya kuha ni microphone! Muli na ko! Mana mo niya! I did it! My way!
2: Mang Kanor!
6: Iba-tiba ang saya. More! Sa natatanging all hits forever. Ready, set, more! Ready, set, more! My only radio.

0: sakit. Kukis ah, sa ulo. Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bow! What the?

0: and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kung mutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pakatao ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!
0: Oh, sa mayato?
2: Tama-tama, dude. Baligyan na akong kotse ba? Balita na lang na eh. Sayang kayo kay Tanawa Sinaw. Maintenance pagin kayo na ako na.
0: Ikaw na mong kotse. Daga kay priority. Gikarga na. Mobile hit na. Di ko mo palit, anak. Karaan na kayo.
2: Anak ka?
0: Unya, kanay mong kotse. Napag-kinsig ang bukukuk na muyo. Ibuha na lang na mong kotse.
2: Ilam na, Mang Kanor? Kusog ro ba kay ka manghulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. One week di magihulaman. Nireklamo ko. Niya karon, imno ning saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, Mang Kanor.
0: Madamay. Nasukon si puto. Dili ang ako, Gigon. Gwapo kay na mong kutsi.
2: Yes.
0: Kanang imong kutsi ganay ako. Okay kay na at least bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mo kung si Tor, iwat ni mo. Malang magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.

0: Ayos! Wala itaw! Higayon na ako makapangawat karon.
1: Ay! Kinsa na?
0: Ngaw! Ring ni Noy!
1: Si!
0: Pandaman!

0: Ginoo ko, oy gikilig magingkay ko dong. Oy pangalan palang bito ni mo dong. Gikilig na ko dong. Unsa kag magkaapelido na tanoy?
1: Ana.